0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Tagalog.
2: Makamit ang karerang iyong inaasam sa pamamagitan ng free TAFE. Pumili sa mahigit 80 na mga kinakailangang kwalifikasyon at maiigsing kurso mula construction hanggang nursing na walang babayarang matrikula. Magkaroon ng mga kasanayan para sa trabaho na iyong ginugusto. Ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng free TAFE. Ito ay magiging totoo sa TAFE Victoria. Alamin ang tungkol sa free TAFE.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.

Yan po, awit ng tagubay. Okay, the time is 17 past 7. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM, Triple Z, ang ating programang Pinoy Gising Na. At kayo naman, hi, good morning, Jen. Nakita ko yan. At good morning naman kay Katia. Hello, my love. Thank you so much yung nakaano ngayon. Pareho tayong pagod, ha? Late tayo kagabi. Pero ano, fight pa rin tayo. Are you guys going to, ano, punta ba kayo sa Federation Square mamaya? Mag-umpisa exactly yung, ano, to be there before 9 at ang flag ceremony sa exactly 9. Okay, so, news muna tayo. Okay, so, okay. O, mag-news muna tayo. At, anong ko muna dito? Nasaan na to yung news nating background? Okay.

NPC, kunon din na pahayag ni Marcoleta na bayaran ang media. Maring kinon din na ng National Press Club ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta sa Senado na nagbigay ng impresyon na ang mga mamahayag ay bayaran. Ayon kay NPC President Leonel Boying Abasola, ang ganitong malawak at walang batayang akusasyon ay nakasasakit sa profesyon at nagpapahina sa mahalagang papel ng malaya at responsableng mamamahayag sa demokrasya. Giit niya, libong-libong mamamahayag ang araw-araw na nagsasakripisyo upang maghatid ng tama at makabuluhang impormasyon. Kadalasan ay nalalagay pa sa panganib ang kanilang kaligtasan. Pre-trial conference sa VP Sara impeachment sa Hunyo 18 na. Itinagda na ang Senate Impeachment Court ang pre-trial conference sa impeachment sa case laban kay Vice President Sara Duterte sa Hunyo 18 para sa pagpipresenta ng mga ebidensya at mga testigo at makabilang partido. Maaring personal na dumalo o sa pamamagitan ng kanilang mga legal counsels na inaasahang tutugunan ang mga isyu sa pre-trial kabilang ang mga pagmamarka ng mga dokumento, pagtukoy sa mga testigo at pagtatakda ng mga petsa para sa paglilitis, presentasyon ng ebidensya at iba pa para sa patas at masusing paglilitis. Sisimulaan naman ang trial proper sa Hulyo 6, 2026. Korteng hinarang $100,000 visa fee ni Trump. Hinarang ni Federal Judge Leo Sorokinsa ng United States ang planong magpataw ni US Presidente Donald Trump ng $100,000 bayad sa mga employer na naghahain ng aplikasyon para sa H-1B visa, mga dayuhang highly skilled worker, dahil maituturing na itong buwis at tanging kongreso lamang ang may kapangyarihang magpataw nito. Inanunsyo ni Trump ang bagong polisiya noong Setyembre kung saan iginiit niyang inaabuso ang H-1B visa program upang mapalitan ang mga manggagawang Amerikano ng mas murang dayuhang empleyado. Samantala, sinabi ng negosyante si Elon Musk na kailangan pa rin ng Amerika ang mga dayuhang eksperto upang mapunan ang kakulangan ng mga manggagawa sa sektor ng teknolohiya. Sa kabilang dako, pinayuhan ng administrasyon ni US President Donald Trump ang mga bansang Europeo na higpitan ang travel restrictions para sa mga biyaherong mula sa mga bansang apektado ng Ebola sa Afrika. Maaaring umanong mapiktuhan ang biyahe sa pagitan ng Europa at Amerika kung hindi kikilos ang mga bansang Europeo. Pangulong Marcos, 100 million pesos pundo sa mga nasalanta ng magnitude 7.8 lindol. Naglaan ang pamalaan ng 100 million pesos mula sa Local Government Support Fund, LGSF, para sa pagpapatayo ng General Santos City Hall na nawasak ng magnitude 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Nilinaw naman ng Pangulo na bukod pa ito sa pundo para sa pagpapagawa ng mga nasirang gusali sa Sarangani at South Cotabato. Nagkaloob din siya ng tig 50,000 pesos na ayuda para sa mga pamilyang namatayan. Sinabi pa ni Marcos na para sa mga 4,000 mga manggagawang nawalaan ng hanap buhay dahil sa kalamidad ay tatanggap ang mga ito ng tig 5,000 pesos sa ilalim ng assistance to individuals in crisis situations.
Sa kabilang dako, maaaring umabot ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Education Secretary Sunny Agara, ang Agara base sa nakalap ng Department of Education, umapit sa 1,129 schools sa Mindanao kung saan 150 classrooms ang totally damaged. Suspendido ang klase sa tinatayang 8,000 eskwelahan dahil patuloy na ginagawa ng local government units ang safety inspections. So yun po ang ating balita. Thanks to Mr. Jeng Sosa who prepare our weekly news for our Radio Filipino. At ako po si Liz Honey ang nag-deliver ko sa ating news. At the time is 7:24 at magano po tayo. Ay, kumusta naman? Marong Alicia is watching Mondarin. Good morning po. I hope you're having a good day. At if hindi po nyo, pagmalapit lang po kayo sa city, we have a flag ceremony mamaya. So be there before 9 at ang flag ceremony will be 9 o'clock. Okay, so ito muna, magano muna tayo ng another song for you guys. Kasi ang Independence Day, 128 Independence Day. So ang music po natin is regarding about independence, regarding about like pagdisa magkaisa. Magano po tayo. Sorry po. Okay, so ito po ang ating inuhin. Oh, hindi po nag-ano. Okay, ang ano po natin. Okay.

Okay, mga higaran. At good morning naman. At nakita ko sana sa Facebook. Katya, saan ka naman pupunta? Nakita ko kita na gano'n. Parang nasa ano ka na, nasa plane ka. So wherever you go, have a great break. Okay, so... okay. Marong nag-ano dito, mamay. 9 o'clock ang ano, marong nag-message sa akin. So mga higala, ang ano naman natin dito is that... sorry, naano ko sa mga music natin. So, and so we're back. So, we're still listening dito sa your one and only Lizani. And we are celebrating the 128th Philippine Independence Day. Sorry, nag-adjust ako kasi I put the, yung ano natin, yung phone ko in different direction. Kasi mayroong nagano sa akin na yung last time ko lang nagano maganda. Pero parang nakaano dito. Anyway, next week, I'll make sure na maragay ko na hindi nito nyo malikita. So alam niyo ba, kahit saan talaga itapon ang Pinoy, we carry our home with us, hindi ba? At hindi lang naman sa Pilipinas may parada ngayon. At let's look at the global landscape. Just a few days ago, the city of Glendale in California officially proclaimed the... June 12th as Philippine Independence Day, my raising of the flag sa council and the community there went all out as well. So at syempre hindi papahuli na ang Asia and Europe, hindi ba? So mula sa food festival sa Singapore hanggang sa cultural gathering sa London, parang naging isang malaking extension ng Luneta ang buong mundo. At even the iconic landmarks abroad are lighting up in blue, red, and yellow tonight to honor us. So can you believe that? So that is the power of the global Filipino. Okay. Hi, good morning naman kay Joey, RV. At so back to so and you know what's the best of these celebrations is ang pagkain, syempre ha, delivery man o white collar professionals at magpapaluto sa katagalan ng adobo, pansit at Filipino style spaghetti ngayon at araw pa para i-share sa mga Pilipino co-workers natin or saan naman kayo. Okay, so it's a way of saying hey, this is who we are and our freedom faster, taste amazing. So yan po nga ating ano. So speaking of amazing, let's play track ng Pinoy Pride. Magano tayo ng maybe mga energy ng Independence Day. So maghanap ako ng ano ng mamaya. Pero okay. Okay, maghanap tayo ng kanta na I would like to play this for you guys at magustuhan po nyo to. Okay, at Noipi by Bamboo. Ito po ay Noipi by Bamboo. Okay. Okay, so ito po para sa inyo.

And the time is 7:51 everyone. Nakikinig po kayo dito sa 92.3 FM Triple Z, ang ating programang Pinoy. Gising na. Gising-gising na kayo ha. Pinatugtog ko na ng upbeat music. At again, don't forget the flag ceremony today sa, ano, sa Federation Square. You have to be there before 9 o'clock. And also gusto ko po lang ma, ano, sa inyo na kung gusto po nyo mag-sponsors or mag, mag-advertise, tawag lang po kayo dito sa ating studio, 9415-1928 at mag-inquire po kayo kasi mga small businesses, big businesses, medium businesses, Triple Z is able to help you guys. So just talk to the katawag lang po kayo sa reception namin, and they will take your details, or you can talk to the yung manager ng ano ng mga sa advertising, sa marketing po namin dito. Okay.

Yan, mga higalang. At meron pa tayong kakaunting ano. So, now let's bring the spotlight closer to home for our ano listeners. At let's talk about Australia. At I'll just insert this one. Sabi na nga nila, ang Australia ay dahang-dahang nagiging Little Philippines dahil sa sobrang solid at laki ng Pinoy community ni